0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

ay tanging para sa'yo. Huwag sanang mangyari, matukso

0: otukso. Layuan mo ko. Thank you!
1: Ito ang aking republika.
2: At ako
3: si Juan.
2: Republika ni Juan.

0: bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
1: Huh?
0: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Epteka! Ano meron sa kisame?
4: Huh?
0: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
2: Ang wonderful morning.
0: Wonderful morning.
2: Sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na mag-issue ng whole departure order.

0: Laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Michael Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Kaugnay rito ang complaint affidavit na inihain ng Luzon Field Investigation Bureau na humiling na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor at Viray sa nag-ugat na 75 billion peso donation na natanggap ni Marcoleta mula sa kanyang correspondents noong Enero 2025. Ni-raffle na rin ang aplikasyon sa Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Bahinma. Muling sinimulan ang special payout ng DSWD para sa mga delivery drivers na hindi pa nakakatanggap ng kanilang 5,000 cash aid. Ongoing ang special payout sa DSWD Central Office kung saan target mabigyan ng ayuda ang nasa 19,000 PEMEDES drivers hanggang Mayo 29. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating angkinin.
0: Ipapagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
9: Wonderful morning.
10: Creating a serene atmosphere.
11: Love inspired and easy to the ear.
10: This is your wonderful morning.
8: Wonderful morning.
10: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.
12: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: was Singapura, Sunny Island from Singapore. Our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity. As the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Linisin ang electric fan at aircon. Kapag maalikabok na, nahihirapan na silang gumana at magtrabaho.
2: Ha?
1: Parang ikaw lang kapag hindi pa naliligo sa init.
0: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino.
0: Kita kids! Nakaraan ay alalahanin
3: sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
3: Wonderful morning
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Tubig kayo dyan. Huwag masyado magbibilad sa arawan. Tubig kayo dyan. Importante ito sa ating katawan. Tubig. Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan. Tubig kayo dyan.
4: Ngayong summer, always remember, water.
5: Let's do this together.
6: Para happy ang summer.
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
7: Mula sa Republika
8: ng Pula at Bugaw.
9: Pula at Bugaw.
10: At nagniningning ng mga bituin at araw.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Presidential Broadcast Service.
13: Your station.
14: Your pride.
15: 87.5.
16: Ang Republika.
17: Republika.
18: Republika ni Juan.
19: 87.5.
12: Republika ni Juan.
4: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
9: Wonderful morning.
10: Wonderful morning.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
1: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.
2: Juan Balita
1: mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
6: Sa ulat ng RP1, bibigyan ng proteksyon ng Philippine National Police o PNP ang mga kaanak ng missing Sabungero. Ito ay sa alegasyong panggigipit sa kampo ni Atong Ang. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., iimbestigahan nila anumang uri ng pananakot o panunuhol galing kina Atong Ang. Nangako ng suporta at seguridad ang PNP sa mga pamilya kaugnay ng panggigipit at pakikialam ng kampo ni Ang sa imbestigasyon ng nawawalang mga Sabungero. Sinimulan ng DSWD kaninang 6 a.m. ang pamamahagi ng unclaimed cash relief assistance ng mga service delivery riders. Ito ay isinasagawa sa DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City. Ngayong araw, mahigit 34 na kumpanya ng Pemedes Riders ang inaasahang makakatanggap ng tag 5,000 pesos cash assistance, kabilang ang mga riders ng ibang delivery companies. Sa payout process, kailangan magpakita sila ng physical driver's license at isang photocopy nito para sa verifikasyon. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni
9: Juan. Republika ni Juan.
0: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
9: Wonderful morning
0: sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every home. Every color, every hue represented by me and you. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
6: Your romantikong Juan.
5: Sa Wonderful Morning.
6: Wonderful Morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Meron tayong ulat sa RP1. Inilipat na sa retrieval at clearing operations ang operasyon sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng final assessment gamit ang life locator at nagpakitang wala ng sinyales ng buhay sa lugar. Sa kabila nito, inatasan ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II ang lahat ng retrieval teams na tiyakin na may paggalang at maayos na paghawak sa mga labi ng mga biktima habang nagpapatuloy ang recovery operations. Sa pinakahuling tala ng BFP, 4 ang bilang ng nasawi, 26 ang na-rescue at nasa 17 ang nawawala. Samantala, inanunsyo ng MMDA ang suspensyon ng number coding scheme bukas, Mayo 27, sa okasyon ng Eid al-Adha. Ayon sa MMDA, ito'y bilang pakikiisa sa mga kapatid nating Muslim sa pagdiriwang nila ng Eid al-Adha o ang Feast ng Sacrifice. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika Tiguan.
0: Republika Tiguan. Hype up your pananghalian
1: with our
0: Pakin Dugdugan.
1: Yeah.
0: To the rhythm of your music.
1: Your music.
0: And the music of everyone.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: 97.5 Republicani won.
1: Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
2: Theme parks, resorts, malls, hotels.
1: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
0: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
3: Mula sa Republika
4: ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
6: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Keeping your energies up high.
3: High.
8: Pop. Goes the world
3: sa
8: 87.5
3: Republica ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Sa 87.5.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
6: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Sa isang ulat ng RP1, naabot sa halos 2,000 Pinoy seafarers ang ligtas na nakatawid sa Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, nasa maayos na kondisyon ang lahat ng mga ito na lula ng iba't ibang mga barko na tumuwid doon. Sa ulat ng DMW, nananatiling heightened ng kanilang pagmamonitor sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz kasama ang 17 mga barko na may lulang halos 300 Pilipino. May ulat naman tayo sa PAGASA. Maaaring umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index ang posibleng maramdaman sa 6 na lugar sa bansa itong araw na ito. Ayon sa PAGASA, bagamat may binabantayan silang low pressure area na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility, patuloy na iiral ang danger level ngayong araw. Maaaring umabot sa 46 degrees ang heat index sa Tubigaraw, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac, Cavite City, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro, at Puerto Princesa, Palawan. Sa Metro Manila, posibleng umabot sa pagitan ng 41 degrees at 44 degrees Celsius ang heat index. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Juan Balita.
6: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5
0: The beat continues
8: with the music
0: of everyone.
8: Everyone,
0: this is Pop Goes the World.
8: The 87.5
0: Republika Ni Juan.
8: Republika Ni Juan.

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Gumamit ng kurtina sa tanghali. Buksan ang mga bintana para lumabas ang init sa loob ng bahay. At gumamit ng kurtina para hindi pumasok ang init ng araw. Yan ay kung ayaw mong maging oven ang bahay mo.
0: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan. It's time for our featured Asian song. Our featured sound comes from Thailand's northeast region, known as Isan, where a vibrant traditional style called Isan Lam Plern takes center stage. It is a lively form of folk music known for its rhythmic melodies, storytelling, and strong

0: That was Isan Lum Plern from Thailand. Our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime kumpulan, nasan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian. Goes the world sa Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republica.
0: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Magshi-shift ang rescue operations sa paghuhus sa construction sites sa Pampanga sa retrieval efforts ayon sa mga otoridad. Ulit inquire ayon kay Fire Superintendent Maria Lea Sahili, Regional Public Information Officer ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, dineklara ang termination of rescue efforts na pasado alas 8 ng gabi Lunes matapos ang assessments na wala nang madetect na natitirang signs of life sa scene. Kahit na nag-shift na ang status ng operations, inatasan pa rin ni Angeles City Mayor Carmelo Lazati II ang retrieval teams na panatiliin ang lubos na paggalang at dignidad sa paghawak sa mga labi ng mga biktima sa bawat yugto ng recovery process. Ang LPA east ng northeastern Mindanao ay may mataas na chance ang maging bagyo sa susunod na 24 or 48 hours. Inulat yan ng PAGASA sa Inquirer. Naapektuhan nito ang eastern Mindanao at nagpapaulan sa ilang bahagi nito. Samantala, mainit pa rin sa Metro Manila. Posible ang isolated showers dahil sa localized thunderstorms. 35 degrees, pwedeng uminit ng 45. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
3: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
9: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
11: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
11: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
11: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
2: Music for you and me.
0: 1, 2, 3. Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

ang tinig ng ating republika. Just tell me you love me. More music. Your music.

0: 97.5 Republican Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Uy, pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
5: Aba, oo nga, no. Eh, bakit nangitim? Yung clinic kasi nasa probinsya namin. Katabi ng dagat.
6: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
4: Papayagan ka naman ng boss mo.
6: Di ba, ma'am, sir?
3: Whatever. Let's do this together.
4: Para happy ang summer.
3: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
3: Your station. Your pride.
7: 87.5.
3: Ang Republika.
7: Republika.
3: Republika ni Juan.
7: 87.5.
3: Republika ni Juan.
8: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip.
9: Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
7: Juan 2-3.
8: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
3: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Aplikanih One.
1: 87.5.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
5: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Nangako ang bagong Acting Labor Secretary Francis Tolentino na palalakasin ang pagpapatupad ng mga panuntunan sa kaligtasan ng mga manggagawa at ang regulasyong pangangasiwa kasunod ng kamakailang pagbagsak ng gusali sa Angeles, Pampanga. Sa interview niya sa DZMM, sinabi niyang nakatanggap siya ng report na ang mga permits na inisyo ng DOLE kaugnay ng collapsed structure ay nakansala na. Idinain niya ang pangangailangang mas mahigpit na monitoring at enforcement para mapigilang maulit ang ganitong pangyayari. Balita overseas, nag-launch ang strikes ng US sa southern Iran. Ulit ang BBC, tinarget nito ang missile sites at boats na nagtatangkang maglagay ng mines. Sabi ng US Central Command sa isang pahayag na ang mga strikes ay in self-defense at may layuning protektahan ng mga troops laban sa threats ng Iranian forces. Wala pang tugon ng Iran sa mga strikes at hindi maliwanag kung anong impact meron ito sa inaasahang peace agreement. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita.
1: One Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: Republika. 87.5.
6: Republika Tiguan.
7: Republika Tiguan.
8: Tuloy ang delightful afternoon
7: with more music.
8: Your music.
7: Music for every Juan.
8: This is Juan 2-3.
7: Juan 2-3.
8: Music for you and me.
7: Juan 2-3.
8: Sa 87.5.
7: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
3: Oh, may tao sa tindahan.
4: Puro ka cellphone dyan.
3: Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republikani Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
4: Aww.
3: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
4: Aww.
3: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
1: Juan 2-3!
2: Juan 2-3!
1: Music for you and me!
2: Juan 2-3!
1: Sa 87.5,
3: Republika ni Juan!

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5
1: Republican Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
5: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Dinismiss ng Malacañang bilang haka-haka lamang ang mga alegasyon na nagbabalak ang Pangulong baguhin ang 1987 Constitution para mapahaba ang kanyang termino at mapaliban ang eleksyon. Sa PNA, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa isang radio interview na hindi kailanman pinag-usapan ang charter change sa mga pulong na pinamunuan ng Pangulo. Itinanggi ni Undersecretary Castro na ang executive branch ay tinutulak ang constitutional amendments sa halip na nanatiling focused ang Pangulo sa governance concerns. Dagdag niya, sumusunod ang Pangulo sa batas at hindi ni minsan kinonsidera ang no-election scenario. Pinagting naman ng Manila Water ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ulit ng RP1, sinabi ng kumpanya na tinatrabaho nila ang alternative raw water sources para matiyak na tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa East Zone concession area nito at mabawasan din ang pagdepende sa Angat Dam. Kabilang sa alternatives ang Upper Wawa Dam at Tayabasan Weir, ang Kalawi System, Cardona at East Bay Plants na kumukuha ng tubig sa Laguna Lake. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni
0: Juan. Republika ni
11: Juan.
0: Bit-bit ang papel at ballpen.
1: Pati gitara ng tropa natin nakakabuo ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan
1: habang nasa tambayan.
0: Malay mo,
1: sumikat yan. Tutok na
0: sa Kalye
1: ni Juan.
0: Kalye ni Juan. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: That was Oh Helele from Timor-Leste, our featured Asian song. A celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Maligo kung naiinitan. Bago mo itodo ang electric fan o lakasan ang aircon, subukan mo munang maligo. Presko ka na, tipid sa kuryente, tanggal asim pa. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Tinaman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
4: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
5: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
6: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: It's your music.
1: Oh, anyari, nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
2: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
3: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
6: Pula at Bugaw.
7: At nagniningning na mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
10: Your station. Your pride.
11: 87.5.
12: Ang Republika.
13: Republika.
14: Republika ni Juan.
15: 87.5.
16: Republika ni Juan.
17: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
18: Kalye ni Juan.
19: Kalye ni Juan.
20: Sa 87.5.
21: 87.5.
22: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental. Pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano

0: Yano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex, at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Tumaas ng 71 million ang bilang ng mga registered regular voters bago ang barangay at SK election. Sabi ni Comelec Chair George Garcia sa GMA, mas mataas ito sa 68 million noong isang taon at may 25 million na SK voters. Aniya 5.6 million na nag-register noong registration period ng October 20, 2025 hanggang May 18, 2026. Nagtala ang FEVOX ng significant increase sa volcanic quakes at tremors sa Taal Volcano. Sa Inquirer, inulat ng ahensya na 21 volcanic earthquakes at 10 volcanic tremor episodes na nagtagal ng 1 hanggang 3 minuto. Nananatili ang Taal Volcano sa Alert Level 1, nagpapahiwatig ng low-level volcanic unrest. Balita overseas, nagbabala ang Russia sa US na itutuloy nilang itarget ang mga decision-making centers sa Kyiv at inabisuan ang US na alisin ang personnel nito sa Ukrainian capital. Ulat ng UPI, ayon sa pahayag, sinabi nilang tugon ito sa mga atake ng Kyiv sa civilians at civilian objects sa Russian territory. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Pit-pit ang isang gitara.
9: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
8: Habang nakatambay sa kanto
9: at nagkakantahan pati dayo.
1: Kaya tawagin na sila.
8: Papunta sa tagpuan ng masa.
9: Dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republic.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Hanggang kailan ako music for everyone. 7.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna.
0: Eh.
1: Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
1: Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa.
0: Di mo na kailangang mamasahe.
1: Tutok mo lang sa aking frequency.
0: Sa 87.5.
1: 87.5 ang address ng ating kalye.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: Legani Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Nagkaloob ang DSWD ng higit 464,000 pesos na paunang assistance sa mga survivor at pamilya ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Ulit ng RP1, sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao, pinagutos ang agarang pag-profile sa mga epektado para matukoy ang mga kailangang tulong at financial at burial assistance. Nigyan din sila ng family food bags, non-food items, ready-to-eat food boxes, cash aid at psychosocial interventions. Binigyan rin ng transportation assistance ang siyam na manggagawang uuwi sa Bicol at bibigyan rin sila ng livelihood support. Binalangkas ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. ang key agenda niya sa kanyang 4-day state visit sa Japan sa kanyang departure statement sa Maharlika Villamor Air Base. Ang inaugural state visit niya ay kasabay ng ika-70th anniversary ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Pagtitibayan ng visit ang strategic partnership ng dalawang bansa, partikular sa defense, security, trade, investment, infrastructure, energy, agriculture, pati na rin ang maritime cooperation, space technology at Mindanao development. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
3: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika ni
11: Juan. Republika ni Juan.
13: Let's go back in time.
14: Welcome to the time machine.
15: The time machine.
14: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republicaniwan.
1: Yo, sa pula, sa puti, sa bughaw,
2: bughaw,
1: sa sinag na dilaw,
2: dilaw,
1: nahatid ng bawat araw.
0: Going safe and colorful ang summer,
3: and make it one to remember.
0: Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
4: Sige ka,
0: aasim ka niyan.
5: Let's do this together.
0: Para happy ang summer,
6: kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
7: Mula sa Republika
8: ng Pula at Bughaw.
9: Pula at Bughaw.
10: At nagniningning na mga bituin at araw.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Presidential Broadcast Service.
13: Your station. Your pride.
14: 87.5.
15: Ang Republika.
16: Republika.
17: Republika ni Juan.
18: 87.5.
19: Republika ni Juan.
20: The Time Machine.
21: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Pumirma ang PhilHealth at Integrated Bar of the Philippines ng kasunduan na magdadala ng libreng legal services sa qualified members nito. Kulit sa Inquirer, particular na pagtutuunan nito ang kamalayan sa kanilang karapatan sa ilalim ng Universal Healthcare Program. Itatatag nito ang framework para tugunan ang mga concerns kaugnay ng member benefits, rights at access to information. Pahuhusayin nito ang kanilang mga mekanismo sa paglutas ng

0: Alitan po pang matiyak ang napapanahong paghahatid ng serbisyo at matugunan ng mga concerns na may kaugnayan sa mga claims sa benepisyo. Pinangunahan ni DA Secretary Francisco Tularell ang 20 bigas meron na program sa Kalinga. Ulit ng PTV4, nagdala rin siya ng agriculture support. Binisita rin niya ang NFA duplex warehouse sa Bulanao, Tabuk City para i-assess ang price procurement at storage operations sa lalawigan. Bilang suporta sa rice industry doon, iminungkahin niya sa gobernador ang pagdagdag ng sistema sa proseso ng bigas, mechanical dryers at pinalawak na storage facilities sa susunod na taon. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: Ni Juan.
2: The best of the past.

0: at ang ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Electric fan muna! Huwag aircon agad! Kung kaya pa ng katawan mo, electric fan muna! Hindi kailangan gawing parang ref ang kwarto mo. Hindi ka naman ice cream. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: 97.5.
1: The Time Machine.
0: The Time Machine.
1: Sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past. On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
5: The Time Machine.
4: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
0: Everyone.
11: 87.5.
0: 87.5.
12: Republika.
0: 87.5.
13: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
14: Hayaan mong ako ang makasama
13: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
14: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
15: Wonderful tonight.
14: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down, making it
3: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5.
5: Ang Republika.
4: Republika.
5: Republika ni Juan.
4: 87.5.
5: Republika ni Juan. Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
8: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
8: Wonderful tonight.
7: Wonderful,
8: wonderful tonight sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
5: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
5: Kultura ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
0: Wonderful tonight.
2: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
10: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
11: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
10: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republica ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republica ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika. Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight.
7: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: Kikwan!
0: Republika Kikwan!

0: sa bawat pagsikat ng araw. Iwagayway ang pula at fughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika. Keep
8: Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Gising na, kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihili!
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
1: Sa republika nating mga Juan!
0: 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
5: Tubig kayo dyan. Huwag masyado magbibilad sa arawan. Tubig kayo dyan. Importante ito sa ating katawan. Tubig. Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan. Tubig kayo dyan.
4: Ngayong summer, always remember water.
6: Let's do this together.
7: Para happy ang summer.
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
8: Mula sa Republika
9: ng Pula at Bughaw.
10: Pula at Bughaw.
11: At nagniningning ng mga bituin at araw.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Presidential Broadcast Service.
14: Your station.
15: Your pride.
16: 87.5.
17: Ang Republika.
18: Republika.
19: Republika ni Juan.
20: 87.5.
21: Republika ni Juan.
22: Good morning!
23: Kasabay ng araw na pumapanik
24: at pumuputak na manok at itik
25: ang mga musika sa Juan Republic.
26: Our music, our pride,
27: Juan Republic.
28: Sa republika nating mga Juan.
29: 87.5
30: Republika ni Juan.

0: ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Meron tayong report sa RP1. Sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, lay ng Pilipinas at Japan na makabuo ng mas malawak na foreign policy agenda na mas magpapalalim pa sa ugnay ng dalawang bansa. Umaasa din ang chief executive na makakabuo ang Pilipinas at Japan ng mas malakas na defense and security cooperation at mas matatag na economic partnership sa kanyang four-day state visit doon. Para sa ulat ng panahon ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Soksarjen, Nano del Norte, Misamis Occidental at Palawan ay magkakaroon ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms punsod ng southwesterly wind flow. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay magiging maulap din na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa trough naman ng tropical depression. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay magiging maulap at may mga pag-ulan din. Ang temperatura sa araw na ito ay nasa 28.4 degrees at 35.5 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Good morning!
3: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
3: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
3: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
3: Juan Republic.
14: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
3: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: your music. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Nako,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika,
4: ng pula at bugaw,
0: pula at bugaw,
4: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
5: your pride.
0: 87.5 Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5
0: Republika ni Juan.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
0: Our music,
5: our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
5: ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Hindi makakalabas ng bansa si Senator Rodante Marcoleta, dating kongresistang Michael Defensor at dalawa pang iba dahil sa inilabas na whole departure order ng Sandigan Bayan 7th Division. Kaugnay nito ng investigasyon ng Monoy, hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos campaign donations sa kanyang statement contributions and expenditures o SOSE noong Enero 2025. Sa naging pagdinig ng anti-graft court, ipinunto ng Field Investigation Bureau na maituturing na flight risk si Marcoleta dahil may sapat umano itong impluensya at kakayahang pinansyal para makaiwas sa pananagutan. Nag-abiso naman ang Quezon City LGU na maaaring pagbagal ng trapiko sa paligid ng Quezon Memorial Circle mula 4 a.m. hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Ito ay dahil sa inaasahang pagtitipon ng mga kapatid nating Muslim sa paggunita nila ng Idul Adha o Feast of Sacrifice. Inaabisuhan naman ang mga motorista na iwasang dumaan dito at humanap ng alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
5: Juan Balita.
0: Sa 87.5.